re dumela gape moreetsi mo tshone re a leboga a re tseng thapelo tanke modimo o tetseng tshwara tanke kgosi tanke morata re tshelana le diphatsimo ya moso le mogau o maatla o lerato keresete o kona le godimo le lefatshe ka na ntate modimo o tetseng tshwara le kutlwelo bothoko re a rapela kgosi yona bo maatla o lerato ka lebitso la gago tlhale le rona ntate mo moso o na ntate morena amen a re tse mokwalo re tswela le wena le wena le one mme e rile letsatsi le sena go tshwarelo mme tse dingwe tsa wela mo metlong mme metlo ya gola ya di hupetsa mme di seka tsa ungwa sepe mme tse dingwe tsa wela mo mbung o molemo tsa ungwa ka digola diata le diata mme tsa tsala tsa nna masome mararo le masome marataro le lekgolo moreetsi o rategang mo mosona ke rata gore nna le wena o le moapostolo o le moreetsi wa lefoko o le motsenyi wa kereke e le yo o sa tseneng kereke mme o utlwile lefoko leno re tshwantshiwa le peo o re peo yena e nngwe ya wela mo metlweng mme metlo ya di hupetsa ga di aka tsa bona botshelo tsa gola tsa re di tshwanetse gore di ungwe metlwa ya di hupetsa ka dija di le mo metlweng lefokone nna la rerwa kana thuso ya ona wa e bona wa ya amogela mme o le pelo dipedi mme o ya amogela o le lenyatso o ya amogela o le maikgogomosi ga ga ka ga nna sepe mo go wena yanne mme dule tsena ga tlhokagala ga nna khupelo mo go wena wa hupela ka ntlha ya gore o santse o le mo lefatsheng o amogela modimo ba gape o tsosolola ka dilo tsa lefatshe peo yena ga ka ya ungwa sentle ya hupela ka goreng e tlhakangwa le dilo tsa lefatshe ka goreng medimo a di sa twa o e tlhakanyetele tumelo ye peo yena yone ya swa ya hupela ka goreng e tsaya re e utlwa dipolelo tsa batho le wone di tse di ba mo maikutlo a tsone e kgopege e nne

pelo botlhoko e tshwanetse gore e nne peo ye wetse mo mmung o o siameng ga e tlhalele gore e wetse mo mmung o o seng gone mme nngwe peo e nngwe ya wela mo mmung o o siameng ke ba batho ba ya re ga ba utlwa lefoko e re ga diteko le disatanata e re ga ba rera lefoko la modimo e re satana kena batho bana ba iphapanye le duletse ga ba tsele duletse tlhogong mme peo yona yungwe le ungwe ga makgolo ungwe ga masome a matlhano yungwe e nne peo e molemo e nne le boikarabelo ke gore ke peo e e na le boikarabelo re barongwana ba modimo ga re rumiwa re itse gore re tsaya peo yena re e jale mme re tlhokomele gore re e jala jang a re e jala ka mokgwa o o siameng a ke e ntsa ke e jala mo go nna go siame a ga ikita selo sena ga se fetoga se tla ka tsela e seng yone a ga ikita ke kgophega ke be ke tshwana le peo ye e wetse mo mmung o lekgara ye e wetse mo mmung o semolemo ye e wetse mo metlweng moreetsi o rategang ke rata gore o le baapostoloi wa utlwa lefoko la modimo mme wa letshano ga o tshwanetse go le tsamaisa o le tsamaise ka bona o sa dirise bo modimo o itse gore o peo ye e kile ya gatewa ka dinao o peo ye e sekile ya ga yaka ya tsena mo mmung o o siameng o fetogela tumelo ya gago o fetogela thomo yo o e rumilweng wa e ngala wa tshwana le peo ye e wetse mo mmung o o senang o senang boleng ke le morari wa lefoko ya re ga satana a tsena mo gonne e re ga meleko e tlana mo gonne ke fetoge ke lwele meleko ena ka sennama gore a re peo ye e wetse mo metleng e wetse mo lekgwarapeng ga ya wela mo go siameng teng gore a re thero yena ye ke e reretseng batho ga ba gapagape ba gompona jaana ba simolola ba gakgamale gore ka ne re re ke mojadi wa peo ye e siameng jaanong go tsamayaeng go raya gore peo ye ke le morero lefao ke ile ka e fetogela ka e ntsha mo mmung o ne e wetse mo gona ka e ba mo mmung wa lekgwarapana ka ya le dipolelo tsa lefatshe ka ya le ditiragalo tsa lefatshe ya ungwa lengwe le molemo ka go bane e wetse mo mmung o le molemo peo yana ya tshela ya ko pele a re tseyeng thapeno modimo wa rona wa maatla otlhe modimo o tetseng tshwaro re a leboga keresete o galela mabaledi wa ditšhaba ra ra keresete o tetseng tshwaro re a go kopang tate modimo o lenyolo e la maatla otlhe lenyolo e le tetseng tshwaro o keresete wa goloka o lebitso ra ra a nonwa go le maatla a gago a be mo go rona jesu keresete a thaatlhole rona ka madi a jesu keresete re a rapela amen.

a bo gape a tsana mo beteng a robala me ere le batjoga mo moshongo ba fitlhatsikela ngwana a siyo a ngeletse me go le ga bona galo le tlhaba phefo le eleng gore ene le mo phaposi le gore le re o na re betse mo gone le bodilwe giano go na le ditatofatso tsa gore a ile a tswa galo go tswa ka le tlhaba phefo le go ka utjwa bona go yena ke beketse pedi ba masika a ga go bantse ba batlana le ene le go ka kopa setšhaba galo go ka thusa go ka ba ka galo umphile se thole yo le gore o la tswa galo ka dikgoka go ka utjwa kwa Limpopo ke di khantsa rona tsa mafatsa sele di khantsa rona tsa mo Afrika.